0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palanakit lawas,
4: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og Mighty C. Ka kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po taigong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
4: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: TTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500. Mapali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pag-inom og TTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
2: Mighty C. Mabalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung na pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines. Salasay 5 na sa buntag.
2: Live mula sa

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa itong balita, ang dalit gato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Mga katrabante sa sentral, kapukawang tagsweldo, aksidente sa Toboso, driver angol, samtang angkas patay.
2: Suspect sa pagpusil patay, kang Jake asigurado, nadakpan na sa Kalatrapa.
1: Kaitano, may palag sa alegasyon ni Lacson nga 7 milyones sa 700 milyones pesos nga nausik sa iyang liderato.
2: PBBM nang hinaot, gamahimo ng normal ang Senado.
1: Sa patay, 17 angol sa Russia, human gibumbahan sa Ukraine.
2: US gianunsyo nga hunungon ang pagbabag sa dagat batok sa Iran.
1: NBA champ Jordan Clarkson pasidunggan sa Senado.
2: Bianca Manalo, gi-congratulate si SP Gatchalian.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Balayag na ang Talmanan K5 DTX 5-Minute Morning Newscast pero kanilang Domingo, pizza 21 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Parsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Bagan sa Fabulous Toboso Click FM Radio. Kami, ang inyong mga tigbalita, karumbuntaga. Ako si K5 Joe Barzales.
2: Ako sab si K5 Pamela Peratet.
1: Live nyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Patay ang angkas samtang angolang driver sa Suzuki Smash. Uman kini magsidente, pasado las 10:40 sa buntag na itong biyernes, Hunyo 19 sa National Highway sa Sitio Bibang, Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental. Ang naangol gilang si Jumari Inoy, 31 anyos. Ulitaw, residente sa Barangay Bagawini sa Balihermoso, Negros Oriental. Samtang nakalas, gilang si Ryan Hinoo, 45 anyos. Minyog residente sa 155D Corner, Lanzon Espina Street, Barangay Belimonte sa Sudan sa Bacolod. Base sa report, gikan sa PNP, giingong padulungunta sa Sagay City, ang doha aron makuha silang sweldo isip mga trabante sa Lopez sa Central Corporation. Pero tungod sa kakusog sa dagan sa ilang motorsiklo, giingong nawadaan ang kontrol sa pagmaneho si Inoy, hinungdan sa ilang pagka-aksidente. Tungod si Natumbo, dead on the spot si Hinoo samtang nakangkon usap. O magabali siyang kalawasan si Inoy kapadayon na okon na nakangkon usap, magbali siyang kalawasan si Inoy.
2: Samtang gikumpirmar ni Police Captain Jesus Alba, happy sa Kalatrava PNP nga nadakpan na nila ang suspect sa pagpusil patay kang Jake Asigurado. Sigun sa happy, gila ang suspect na si alias Jerome, usa ka tattoo artist o residente sa Barangay Kabungahan sa Naisgutang Lungsod. Baatod pa niini, nagkabangi kani ang suspitsado o ang biktima, gumikan kay Gilgar, nagpatato si Asigurado kang Jerome. Pero Gilgar, wala kini matarong, apan mahal ang bayanda. Gumikan niini, giingong nagdumot ang suspect, hinungdan nga iyang pusil ang biktima. Diyang miabot kini sa ilang balay, pasado alauna 35 sa kadlawan ni atong Hunyo 18. Sa Picas Bahin, gipasakaan og kaso nga murder ang suspect.
1: Alas 6:09 mga K5, bidagat na sa 4,847 hektarya sa katubuhan ng apektado sa Red Stripe Soft Scale Insect kung RSSI din sa Lalawigan sa Negros Occidental. Base sa Hunyo 11, update sa Sugar Regulatory Administration kung SRA. Tuman ka napiktuhan sa RSSI infestation ang Southern Negros Occidental, Negros Oriental o Iloilo. Sa sur nga bayan sa Negros Occidental, apektado ang 64 ka mga barangay. Hain, midangat sa 2,429 hektaryas ang gitaki sa peste. Ipayag usab ni Governor Eugenio Sebong Lacson nga posibleng mudeklara ang probinsya og state of emergency.
2: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 40 anyos nga inahan aton sa bypass operation ang gaghimo sa Purok Sigay, Barangay Singkang Airport sa Dakbayan sa Bacolod niadtong Biyernes, Hunyo 19. Gila lamang ang suspect nga si alias Jackie, residente sa maong lugar. Base sa report sa kapulisan, na-recover gikan sa dinakpan ang gibrabanang 51 kagramo sa ginudang syabong adunay kantidad ng mukabata sa 346,800 pesos. Sumala pa sa suspect, doha pa lamang kasimana siya nga namaligya sa illegal nga droga aron adunay kapalit og bugas tungod sa kalisod sa panginabuhi. Apan iyang giklaro, wala siya bigamit sa ginadiling droga. Nasairan usab nga gikan nakagawa sa prisuhan ang suspect ni adtong 2023 human magatubang sa kasong frustrated homicide.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 11 minutos na milabay sa tak na kalas sa isa sa kabuntagon. Kinibayin na kinalit ka na to sa maing kabuton sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka ba? Sa ato balita sa kauluhan, gitubag ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson nga miingon nga maabot sa 700 billion pesos nga pondo ang nausik. Sunod sa kapino sa kabuhan nga pagdumala ni Cayetano isip Senate President. I-question ni Cayetano kung asa nagikan ang maong aligasyon o gipasiugda nga walay basihan ang pampasangil bato kaniya. Gawas ni Lacson, gibaratan usab ni Cayetano ang magsuong Senator Rafi Tulfo sa Senator Erwin Tulfo nga giingong nga may apil-apil usab o gabatikos kaniya. Nauna ni Inip, ang pahayag ni Lacson nga moabot o kung mukabat sa 700 million pesos na gasto sa panahon sa liderato ni Cayetano isip Senate President din gisgutan usab niya nga ang mga panghitabo taliwala sa krisis sa liderato sa Senado lakip ang mga sesyon nga resulta sa kagubot na mga boycott sa plenaryo.
2: Naghinaot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpadayo na ang maayong dagan sa Senado ilalom sa liderato ni Senate President Sherwin Gatchaliana. Kini ang ipahayag sa Pangulo human maobserbahan nga hapsay ang ipahigayong special session ni atong Hunyo 17. Sumala pa ni Marcos na pinding ang mga sugyot nga balaod nga dapat nauntang aksyonan sa taas nga kapulungan tungod sa mga nahitabong kagubot sa Senado. Dugang ni PBBM, kinahanglan ang mga balaod nga magpagaan na sinating epekto sa krisis sa lana. Busa dapat kining tun-an aron makapadayon na sa normal nga lihok ang gobyerno.
1: Alas 6:13 sa mga KK5 magpadayon sa Lunes. Kung mga lawa Hunyo 22 sa pre-trial conference alang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte human wala makumpleto ang tanang ebidensya sa duha ka habig. Kinagikumpirma ni Attorney Michael Poa, Defense Panel ni VP Sara human na gimo ang pre-trial conference niyatong Huwebes, Hunyo 18. Siguro ni Poa, namarkahan na nila ang mga ebidensya alang sa usa ka artikulo sa impeachment. Ug may tulo pa ka mga nabiling isgutanan, una pa man magsugod ang paghusay. Lakip sa Article 3, ang mga aligasyon batok sa Vice Presidente ang bribery, graft and corruption, paglapas sa konstitusyon o betrayal of public trust. Dugo pa niini, wala pa isaktong petsa kung kanun sa mahuman ang pre-trial tungod sa kadaghan sa mga dokumento nga gikinanglang susihon o markahan alang sa uban pang artikulo sa impeachment. Samtang nagkasinabot na usab ang depensa o prosekusyon sa tagsatag sa nila kalistahan sa mga testigo, din gabarang nga naa sa 25 hangtod 30 ka mga testigo ang ipresentar sa kampo ni Duterte.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, makapauli na sa Pilipinas ang 24 ka Pilipino nga nakapriso sa Siberia human kini ning bando si Russian President Vladimir Putin alang sa pagpagawas sa nasambit ng mga Pilipinong preso. Gipahayag kini ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa press briefing sa Kazan, Russia atol sa Asian Russia Commemorative Summit nga gitambugan sa Pangulo. Subala pa si Presidente, giasun niya ni President Putin kalabot sa detinadong Pilipino sa Siberia. Human gingong adunay problema sa ilang immigration. Dali namang giaksyonan ni Putin ang maong isyo o nakatakda ng ipadeport ang maong mga Pinoy sa Biyernes. Ang 24 ka Pilipino biktima lamang sa illegal nga recruiter o naipit sa Siberia sulod sa siyam kabulan. Dugang pa sa Pangulo, wala gisang at nga kasos batok sa 24 ka Pinoy. Apan nagpabilin lamang silang detinado sulod sa siyam kabulan.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 14 minutos na milabay sa takdang o 15 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa Kabuntago. Patayong sa kataw samtang 17 ang angol, uban nagpahigayon o galapad ng airstrike ang Ukraine batok sa Russia. Base sa report, kapin 200 mga drones sa Migo sa nagkadaiyang targets sa palibot sa Moscow, lakip na ang oil depot nga gigamatay sa sakataw. Apan gipayag ni Russian Defense Ministry nga nababaga nila ang kapin usa ka libo ka mga drones ug upat ka cruise missiles gikan sa Ukraine. So, wala usab ni Ukraine na Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang gihimo nila nga lakang isip balos lamang sa gimong pagkatake sa Russia sa naklabayng semana. Mao kining gitan-aw nga pinakagrabing airstrike sa Ukraine batok sa Russia sa halos upat ka tuig nga gubat.
2: Balita International. Samtang gianunsyo sa Estados Unidos nga ihunong na ang naval blockade o kung pagbabag sa kadagatan batok sa Iran na human mipirma ang duwa kanasun sa kasabutan nga nagtumong sa pagtapos sa tensyon sa Middle East. Subala sa US Central Command, gitangtang na nila ang blockade subay sa direktiba ni US President Donald Trump. Tungod diini, subling ablihan ang Strait of Hormuz, ang usa ka pinakaimportanteng agianan sa mga barkong may karga nga lana o guban pang negosyo. Nasa Iran nga ang kasabutan naglakip sa hinanaling paghunong sa mga operasyong militar sa US kung ang Iran mutuman lang sa kasabutan.
1: Oras sa K5 News FM Philippines. This is 8 minutos na naklabay sa tak ng alas 6 sa Kabuntago. Mid-duso si Senador Francis Kiko Pangilinan og resolusyon. Aron pasidunggan si American-Filipino basketball player Jordan Taylor Clarkson kay K5 Pam. Sayang makasaysayan ang kadaugan sa 2026 National Basketball Association Championship Finals. Si Clarkson na may dugong Pinoy na may pinakaunang nakasungkit sa kampiyonato sa NBA. Asa ba siya nga team, engineer? Asa siya nga team sa Knicks? Wa man kadungog ni ato ang technique. Tubog sa Senate Resolution number 463. Aron nga formal nga ilhon ang New York Knicks shooting guard tungod sa iyang extraordinary achievement. Si Jordan ang representante sa Pilipinas alang sa national team Gilas Pilipinas sa 2018 Asian Games ug 2023 FIBA Basketball World Cup. Nagila isip usa sa mga malampusong Filipino basketball players sa kasaysayan base sa resolusyon.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang Balitang Entertainment, gi-istriyahan karon sa mga netizen ang congratulatory post ni Kapuso actress Bianca Manalo kay Five Jong para sa iyang kanhinubyo nga si Senador Win Gatchalyana. Human kini opisyal og pormal ang nahimong Senate President sa gihimong special session sa Senado ni atong Biyernes kon Miyerkules, Hunyo 17. Sa Instagram story, gipakigbahin sa actress ang pagka Senate President ni Gatchalyana. Babasa usab sa text caption ni Bianca nga proud siya kang Gatchalyan og panahon na daw sa senador para mahimong leader sa Senado. Dugang pa ni Bianca, the country needs you. Samtang gi-reassure naman sa bagong Senate President ang pag-congratulate sa iyang kanhinubya. Iyan mo. Mahinom duman! Dagsugod ang ilang relasyon sa actress og sa senador ni atong Nobyembre 2018 og milungtad ang ilang panaghigugmaay sulod sa 7 hangtod 8 ka tuig. Una pa man sila nagkabulag karong tuig 2026. Gikumpirma ni Gatchalyan ang ending sa ilang relasyon na pinaagi siyang pag-ingon nga non-existent na ang iyang love life. Okay.
1: Ano buwag mo sila, no?
2: Mabot lang. Wala mong morning text yung mga sa hinong din ini.
1: Magid lagi na yun lagi. Di gid kasaligan ang ubang mga politiko ka K5 Pang.
2: Magid.
1: Kaya nga nung buwagan man.
2: Dapat dili.
1: Dapat dili na siya. Diba? So talagsaragay mga politiko ka K5 Pang nga kasaligan.
3: Grabe po.
2: Talagsa na lang. Maiyap na lang buta. Ay.
1: Oh, na lagi. Importante nag-congratulate kay K5 Pam. Ang importante nga nag-ginoanay sila nagpinasayloay. Ang importante nga nagkanhi nagpabatsagay sila sa ilang mga pagbati. Pero kini interesante ni
0: Balita. Wow.
1: Ang interesante ang istorya ni Senator Sherwin Gatchalyan og ni Beauty Queen Bianca Manalo kay K5 Pam. Kini mas interesante jud ni siya. Na ospital ang punong ministro dito sa Punjab, India. Kaya mainom siya gahugaw na tubig sa suba. Aron pa matudan nga limpyo ang maong tubig ka K5 Pam.
3: Grabe!
1: Pag humay ang inom, landig sa tambalana. Matod pa, nagkapukaw daghang reaksyon sa social media ang gihimo sa chief minister sa Punjab, India. Human siya mainom sa atubangan yun sa daghang kaintaw. O usa ka basong tubig, gikan sa iyang gikabig nga sagradong suba. nga daan ang gikaingon nga hugaw og kontaminado ka K5 Bam. Atod pa nga gipakita sa leader aron nga makuha niyang pagsalig sa publiko ba.
2: Siya yung naunang inom.
1: Siya mo yung ningsandok kung sa kabasong tubig dito sa suba. O yag yung giinom ka K5 Bam. O. Aron nga mahupay ang kabalaka sa mga residente o mga environmental groups bahin sa gidala na niini nga pulusyon. Sus, pagkahumanya o kuat, pagkahumanya ang inom, nag-viral good ang iyang video good. As in, literal dito, gin siya ni sandok yun, ana. Mm. Pagkahumanya ang inom ka K5 Bam, na ospital!
2: Pero siguro tong kagaw.
1: Na. Oh. Kaya nga nung, abin mo sa'yo, manggod ka K5 Bam. Doon ay panultihon ba?
2: Mm-hmm.
1: Nga,
2: sa karaan.
1: Oh, sa mga karaang panultihon. Dili ni mo kinahanglang tilawan ang dagat. Parang
2: mapamatud ang parat.
1: Mapamatud nga parat kini. Dili ni mo kinahanglan nga subaakin ni ang lukopon og langoy ang tibuok dagat para imo pagyo matungkad kung unsa yun siya kalaw.
2: Kalalom.
1: Aron lang ka matuhuan.
2: Bitaw.
1: Tanawa karon.
2: Mabutang sa peligro mo kinabuhi ala.
1: Oh, ospital oi, pagay ka ospital ra.
2: Grabe na.
1: Oh. Na, kisa may nalugawan ini karon. Kani jud mo too manggod siya nga hugaw lagi.
2: Mm.
1: Kina ang siya ihang kagulingon jud nga kini nga
2: pagtuo jud.
1: Nga kanang adi lagi limpyo lagi ni. Oh. Andi tanawa di.
2: Basig mo ana rapod to siya nga natsambahan lang na timingan lang nga ospital lang gyud.
1: Joy.
2: Joy.
1: Hugaw yon.
2: Dili.
3: Grabe pud.
2: Ba? Napabadyo to yung mga presko pa nga mga ita.
1: Dila na to sila palabihan kay basig makuantan sa Indian community.
2: Oh, gani. I'm so sorry.
1: Magbase lang ta sa report kay K5 Pop.
2: Oh, yes.
1: Good morning, sir. Ma'am, shout out kay nung Eddie Maghari nga pirming na minaw diri sa may sitio Iliranan, Barangay Kudkud. Ay, salamat kay nimo detay ha, tatay Jesse Maghari. Oh. Si Boss Pop, si King Ray. Happy Sunday, Boss Jong. Ma'am Pam, happy Father's Day out there. Parehan ako, way asawa. Watching from sitio Kalabihan, Barangay San Isidro, Calatrava. Oh, si Nanay Silda, nagtanaw po. Good morning, Madam Pam. Sir Jong, happy Father's Day. Pa-shout out lang ko sa akong mga anak. Sigfred, si Ray, og sa akong mga apo. Si Bench, Von Vernon, Vena Ching, Venya, og Dudong Zion, Lucas, Lingaw-Lingaw. Salamat from San Isidro, Calatrava. Salamat kay ni Mudia, Nanay Silda, mama ni Kagipay Pam ni Kuan.
2: Ni
1: Boss Pop, si King Ray.
2: Sa
1: tanan nga papa, karon ha, happy Father's Day, ganun yung tanan, especially kay K5 Bam sa ako ang pinakagwapo, pinakakugihan, ang pinakabuutan nga papa, wala nilain kay K5 Bam. Papa na ko, Jo Marie, aka Tutong Bersalas.
2: Ako pala. Sa ako po, ang pinakabuutan nga amahan, nga murag dili bati unog kakapoy, kabisag utong laro, karon pa dayon sa trabahoan. Si Papa Pablo alias Abloy.
1: Jenner, happy Father's Day. Soon. Sa tanan nga mga amahan ha. Amahan nga nahimo pong inahan, mga inatay ka K5 Pam. Inahan nga amahan.
2: Inatay ina.
1: Ina nga tatay.
2: Oh. Ina niya, tatay pa jud.
1: Oh, inatay.
2: Ayos?
1: Happy Father's Day kaninyong tanan.
2: Ay, good morning na sa taga-Malangsa. Ah. Hanilang manang marmar o ni Kuya Rolandera.
1: Ah. Good morning, Kagipab Jong, Miss Pam. Happy Father's Day to all mga papa. Watching from Mabuni Tapon, Barangay Guadalupe. Ay, kasi siyempre itong SM din, nalimutan na ito.
2: Oh, si SM.
1: SM Bray, happy Father's Day sa imo SM. Ah. Oh. Tsaka ay mga...
2: Kaganapan.
1: Kaganapan doon sa mga papa, kakipay pa man.
2: Gani?
1: Tsaka ay mga... Gusto mga anak, regaluhin ninyo yung papa diha, oy.
2: Mumpay gira-gira-gira-gira ko tapos papagapuginitan.
1: Nanugo ba yung otro pong wihatag-hatag yung regalo?
2: Ah, otro po liya
1: eh. Ito ay, ang best na kay... Kay Baba, kung ako papakita pa, pa simple greeting, silipay na kayo na siya. Happy Father's Day pa. Salamat sa pagpadako ng kininiang...
2: Wadi ko madako.
1: Kining... Woy taksa.
2: Oh.
1: Boss! Shout out ko sa mga atong lugar, boss. And happy Father's Day to all papa in the world. Labi na sa ako ang papa nga si alias Dudo. Oy, boss! Hey. Boss Jubit, ni-mention ako ang classmate kay kita pa mo. Nga driver sweet lover. Happy Father's Day, Doc Ramil. Uy, uy, si Bosing pag yun ay nato.
2: Si Bosing, pa, but sure.
1: Nalimutan pag yun ay pastilan. Oh. Bosing, Doc Ramil, thank you for the opportunity. And happy Father's Day sa mga Bosing. Salamat kayo sa mga chances. Hindi niya tungod gipang mula tadi rin karoon.
2: Correct. Happy Father's Day, boss. Salamat kayo.
1: Wala ta niya gipili kay Kipang Pam. Asa ka tarun? Diba?
2: Nagunag ba? Wala.
1: Ako guro, nagsunod-sunod kong kabaw kay Kipang Pam. Sige, pang dagpasan ang mga halukhok.
2: At least, na yung maani.
1: Hinoon. Di ganin. Sige, kuan. Sige, panghunhun atong katubahan kay Kipang Pam. Nga napaon ka isa na.
2: Sige, kagpangutkot.
1: Oh, sige, pangout. Unya.
2: Dapaw plus lamok pa, Jud.
1: Wala, wala yung lamok. Ang katubahan dito sa amin.
2: Ay, wala. Kamuha rin na.
1: Halok-hok ra ka ng tino.
2: Ay, halok. Oh, kagbay. Ng... Sakit ka na mo, Maki 5, Jom.
1: Mo, anak si mong mata ba? Sa hasul ka istanan. Nga, pag di ka maglikin, while kini ang manghunhun kasi kini nga katubhan kay ah lamos juga. Sa to man. Sa to man. Pino man kayo na siya.
2: Bito.
1: O niya. Sa kadagay pwede niyang batugan. Dili dyan sa to ang mata yun mo. Kung dili sa to ang mata mo pasok. Ang tingin na nga nauso dito ang lumboy sa bukid kay kay Pam. Mm. Kaya tungkol na ng mga mananapa. Paborito ganyang mata yun na to. Yun kining sudlan yun.
2: Basig nindo tadira.
1: Pagtuon niya ni beehive kay nganong diri siya muso. Na, mo na. Grateful lang ta dinhi kay mo na bitaw kanang kita gaantag higayon ba nga mapadayag ato ang talento.
2: Bitaw.

0: dili abunuhan.
1: Oh.
0: Oh. Morning, Sir Jong, Ma'am Pam, sa mga Detour family, mga karamihan. Always to be now sa King Pab San Carlos. Salamat kayo, ha? Boss Jong, Ma'am Pam, pwede mga tana nga nung naparat man ang dagat. Huwag ka sa nagigikan sa laba. Hala, matelisura man ito bago ni mga tana. Matay tuod, no? Ang yung kuna-hunaan na ba? Ano naparat man to ng dagat?
1: Ang bitaw na?
0: Oo. Oh.
1: Libog po ta. Anong parat?
0: Pwede naman tayo sa himong tabang. Mm. Pero ganong himong parat sa Ginoo ka kay Baba.
1: Muna ang ano kung sudaon kung unsa ang rason.
0: No?
1: Oh. Yes. No, yes.
0: At na tayo, la 6 midya na, masumpagan tayo ng engineer.
1: Bayad tayo 5,000 ron.
0: Bayad siya, kabayad siya 3,000, kita kabayad 5,000. Salamat sa inyo, pagsunod mga ka-K5. Malayang hugda sa ito ang dalamanon na K5 Detects 500 Morning Newscast Sunday Edition. Sa pangalan na lang sa among station manager, K5 Brian Mordel, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Hinrosong, sa among CEO Doc Ramil Itanguy. Haba na ito sa technical side, K5 Monjay, The Ipitom Karanza. Kami, ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Barzales.
1: Ako sob, si K5 Pamela, the queen of all media ng Doc Bayan Parate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-MyTC na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og MyTC! Mag-MyTC na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Superman for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
10: Ipiktibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. J.I. Del.

0: Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuso niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir GP,
5: uh-huh,
6: pareho po sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
5: Oh.
6: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
5: Oh.
6: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin.
5: Oh,
6: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
5: Uh-huh.
6: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Na? Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang day ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Health News. D3 Bio.
9: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
1: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Asa magagikan, bay?
15: Gigan ko bukid, bay!
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
15: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
14: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
15: Maya dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
14: Sige, sige.
16: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pumaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa.
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Husto.
3: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok.
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
6: tulog pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Og epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
3: Naadjud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jug ka. Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong mga lihok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500. Ako
7: si Janice. Okay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang. Ang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: 500.
8: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
8: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Dietri Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietri Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix.